basi musinje muri kire mwanze kandi yo nuzo mabyanga thoma bisumikano ariso byakande tukakandira na ya okumwati owajindi ejiga wajete abero byo tulemo nebero ebimuhirio nelikwa ebero byumuhirio situlemenya nga bikataka eriwa nejiji nawe ebero byumuhirio bereko myatsi minji na myatsi minji ayo abakalo lokomiati na bakaiterera ya vano mulolokomiati bukambo ni chiku cha mabiati ambutame esiku za mwisho abanafunzi nabo mubanachila paka yebulia Yesu amba tuambie lini utakuja na nini alama ya kuja kwa

préparé au Sili Singai. Otindi Mokanda na Kisasa. Mosusu Otindi na Braza. Kindumbe za punition te mamu. Oyeba mamu e swingai. Nalingaki dayan na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epa yo. Po asikisela ngai film wana.